Li yon bagay ka fe mwen tsembe leta. Bagay an chiyo ka fe mwen pet fwa. E kom sa. Toa e mwa. Se kom sa.